0: Asempa FM. Asempa FM.
1: Videos bi ba out ba kwa mi husi siya na se unsegu wechi ya ura ho uti uti si form any ade minim at the time na wengu se abatu wane nkoye ya na

kwa Doom TV mbejwada eni fiada no pebia ayano pa enonum yadi nyamia sem krojin ay demithini kika obi eni hon ebro nyamia sema efu osro na bebuwao atentino eliwesi bebia ose udru efemi bwadi nyamiche na mitume nsafro se unu obusu ya enu adofu inambe kame hon na yetimi esuye nyamia sem acheche nyamia semu na yetimi etuwa na mwadu bebia erade pese odi udru meshewo uwenim sa obe kame hon amia esa adi nyamisha no ontine ni mwinchewo.